Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Hokuhui aki a hoku huawha. Penau lotu. Monau kumi ki hoku fofonga. Penau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pete yu fua more more e na wangahala. Pete yu fua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi fuga ke aki. Hokaka.

Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Hokuhui aki a hoku huawha. Penau lotu. Monau kumi ki hoku fofonga. Penau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pete u fua more more e na wanga hala. Pete u fua mo ui a honau fonua. Eo tua. Toi fuga ke aki. Hokaka.

0: Ta fulfola shove ke setan. Bagai ti fai ti liha ki ni ngah mi akoto. Kai kai ti ala ke te. Pahu ki tua setan ni mi ao osi.
1: Asi siop. Ta fai fang pulon dau to palau. Kai kai fang asi of ye. Pe me pe kau si pa avi nau to. Ko kau ngawe ko nau ta mate ya kai mata hereta. Ko au to ta be ko ha o mai talat ke de ko. Oi awe. Ha me ko hoko. Esiobe. Ne to me langi ai afia tua. Fa mo mo fia fa nga sipi. Mo kau ngawe. Ta ko nau osi ai. Ko au to ta pe ko lere mai ke fa ha ke ko.
2: O tua. Ko ha me ko hoko.
3: Esiope, ko faa nau ko nau au. Pagawin ko hao mai faa.
2: Faa fetak ya tu eki. Heme agu wapsi.